0: Siyon nga nito nga SKFM, nangumit nga kami o de flutes nung kumbungga sa SKFM. Dito ko, kaya days hindi kamo ka ito kaya kwe ki ganika nga or tumbo ki interes na lagi adila kuna da kwe kamo ka bafana bafana yung ata maka town park ki South Africa ki kumbungga nga kong ka wachi ka ang hati alisang ki tichin o gajang fiva ngulung ko wakla ka ang heko ni sa Amerika UK tu ka usika ang bafana ki irte kir na hiko gaya Hrup kuna ku kaunga ku gaya kuang es ku gisen kuang he hrup ki tuen di harta kip kanika Kanada yang gitu ki klub kai kuanda manis tang a sportin non kaiten kenji ke primira hauti ngopanya zali sufi iyo si gitu ki ta kuit kamo kuit a jai ingi diwi ki tiar ngulin kuang Minister Jiang hewa kuban William F. Com gitu ki ta kumuti dan gitu ki deseng u kuban ngitu si kang he Gitu gya kwa ng kang he kwa ka jihis kang sni yatu o jala u kang he komuti e ki minister nga na skin kwe u shishiki kani kang ke di aler a gyodin hili wis ya ng he gitu in kwa kwa au kam gitu gya da tinga sing u ji u shika nga tu gitu panga kam kwa ng kwa ng kwa shiki plasi sing ka u shika ng makuwa sing gitu gya kang kang kang sa ati u shika hang o au kam gitu gya da kang kani kang ke di aku na ki kwa ng chan ng ke minister nga wa Aku ke dulu kecil sekarang kau kena sanggul minta kau kan kau nak kau cikak enghe ya sen kerja bikin kau sirak enghe kau sanggul ni yang sanggul tengah cun kau kau. Biasa kiri kau ya enghe wat dia melungku ya enghe kau mengatakan kau cun kau melanggar komisi kata ya dua ke mana kau cun gigi kau kau akan kau kau hendak ni kau entangku yang sudah kau tisa uti parking ke enghe kau ni kau enghe Arnton ke ya dilem sukan kono tu di sini ye nentu nang kula ke skolo polis ke tu ke wona ngawi ke ngum kongang tena ko kaun kang ke malik ngum tong 300 million ran de kwa ngum ko wa ngum ke ya khata ye tu ke hana kwa da khata ye ngum ya ngum tu ke u si ge hen kang he ka sim ge de ten ko tra sa ngum ko ke salafon ngum ti u si ga sten ke wa kwa dilem si ti u si ka ngum sten ge da kam sangan kan kan kuna ngum ri fa si Polisa gesu gida kamsen yi usi nghe kula kano sing nghe wa passport tiki ID keng kwa dibika nghe diwa awa mwushi nang kane kuna da polisa gesu gida kamsen uzi kwa gi nghe kitu atu tuya kwa sikit kak kaya kwa gi fundan kali nghe kane ka nta chitko nghe kula kano sing baita lan kresi gesu gida sing nghe chitko gi rekhte sing nghe kwa ng kam driya nghe ke usi ka nghe kondisa kane ka ng satu idi u du kano kula ki ga si tene kula kwa ng kwa usi ka nghe Tip kau gengi sa aku ingin mungkin tu si kau polis lah. Setiap negi tahu polis itu kan kau polis gengi sa aku itu kan kau sa aku tua teruk dia kan kau. Kau mengwa si Ogi fa. Kau lakukan akhirnya sama kau SKFM.
1: Kau mengkau si kau siapa itu kau mengkau dream ini sedikit kau hendak timbang bater adu hingga kau mengkau si kau si boleh di monikan sunga deis and decisive bafana bafana en kan ko pena o artambo fraide kwa wa kunga we kemten parka ki kwa kara khata set africa se spanien e kwa macam sika hakwa he ku sina ko ya tadim una mo fifa bora kopi ko atla se te kara tinki bafana bafana hakwa nyamka ya aho ku dango ya siyako tuwa ko hrupo ya duender ta kwe ki siyako kanada chinde ta wakiri na tim kamse ki aspani ya wina na tim minister sport ya tema ko gaitin mckenzi premire khao teng si dia panyaza le sufi ta khana jia ko ankara khwata nko a kia wasa nko ya tango kamse ki Kwa hadi ministere koro iti tsara ane te matati vali au kambu anka te portofilia komitie tsara ane ki tine no nga oji a kawa ko jaru kai hoji hamke kwa hobe tam. Nima no tia minister na no kuni pa minister na ta uka esika khana dangoji a nga hoiti kabineti ki ana jaru kai ji kun sin tam. Dia a sidi o a jordan tihilawasi. Kai ku ani e kung karatim. Au kab a karatim kau ni sa khamam mu karakhoyan ha jarot ai zi kham ani ki tsara ani ki kum karanya mako kumwa gudam. Ma nyam gara a gara din kohwa a kawa go din kwenak e gaji haji he e tsoni sa kom kai ko tau kuzi anki swiri kai gutam. O kambo a gara din dia a kwena dik e ga kuyama kwe si e tehi kwe am. Mzarut ai jingi e ting kam siki tehi ministeret au o no mukunda ani jikim. Tse sika portofilie ha tsara anegi tema kwena khana jia a kareko ha. Back and close here that gate zwanga he gwe khodi kinya mako trade he trao ka yo train center South Africa ki biasa he de un do mako konkara he kwe a makcauni sa a sna khwain to melong kum e sika kwa kara khoita kwa makcam sika madlanga komishi kwe na tlai ziki sia ko teka ta manda ha e sika tlai ku ji train ka tin kom komaha Uyizi kuzi aki suri sena tingi. Wazi mungi kumu sena tingi ya ima kuitaroko akra tingi eretenta kiti. Dwele msidi sesa mborunga he. Tweresen ina tuenda hasika tesin na hiye porisa na ndeta. Kasi ya ndeuta si ako kheri sena hirita. Paro ako kainda kiti dwele msidi ya kaya ki haa a 300 million randi kisi. Mkumono tia kwa amuwa hii kwe siya suwete kwena khana he e kweze ya nyama kwa tiin komitie na kikati. Khadeye ye ta kisen kwe a omu kara suwere tiin a karati mkwia ko tauko wati khoji khaji he e muiko amdifu na kisesa ego tamsiki muiko ama khate orhinta mborunga ziki. Te borisi khiri oe. Boriji kwa diji klou klou sena di borisa na anu omba pira na South Africa ki anahia di ya kiaria a kwa di kwena mosina ki khana he e kikiri aniziki desina di dam. Borisa na ane khojika siya ko klaro di mti ya kaunga kwa kwen klou eko di nga ojiki. Nina kwa karako kumusa kikiri jia suri karati. Khana dri oye sai si te kwa tin ai ji ka kyare ta kwa oye tin ga osiki. Zumbu su ji aki hambe sa de ta khana ye ta te venu om oji hambe no khana ve ta kwe di te ma ta tin duku tui te ve ta. Ti ya kwe na tumwa tin kwa ka porisa kwa na kyare tin kam siki. Ndwe kwe khasi ye kwe si ka gwa na mka kha kwe kwe ji a suri karata ke ha ha hin anako tin ga osiki. Te siyewe iri borisi khiri we, kame teki isi yako akhiri yako amadikwa teki borisi ya teko mago, XKFM ki.

Aye mu kandi kundilo davandema. Aye mu shanda kubati nguze sa rundu ta kwanjuwa. Tamu shanda waka bangu kwa mu sho. Waka ma khayang ngati angge ma kwang ne ta tamu sho wa ndu andure. Tamu tuma ka bangu kunga ma kwang hei tumu la bangu ka. Kando makani shakwa kangu kunga.

0: Ya makale chaka ali ye ye he amika makale chaka ali yo ye ka chaka Tuko masyo ndwa lenga siwo ta mingin khan kaba ta khanda uchin duwe ta dangi ke me kwa mani ki shisha mimbu sha ke dangi ke se ome ke kaya me kwa se cha te ti ngoba kia ete mi chokun duwa ta maka se banyan dangi ke se kolma ke chik kaw kanda ti ke sha tradisi ta tu tradisi tui kala kuni juwa lenga juwa kula ti ande vi tambura tradisi anduwa yang kultu ma ta kongui kuma ti kutu ma ta ya wakulu tuwe ye sha ndewe dangi
1: Ya mi samo su nga ke ke ta ke ke wola e ke ku ku mang ka kan ka e ku tam ku im su ta ke ka wa ka khaw khawa nga ke wola e ka wa sa ka ke ku ku ba ke tso ke se ta ke ke kon ya ku ta ke ngi tsi ke he a nga ani ka wa ka kwa e ke ku mtsa ke ku ta ku i nga nge ke ka wa ka ku ta o chu si si ma a wa Kawa si ke ku tam ku ya ka tam tsma e Mahasika ma kayam kukama ke wala kuma e imhasuk ngawa program ke tangung ya sa kai musisi akakai kwekit e kem ke wala kuma e imhasika ma kaya ko program e kya tangung tatite mahasuk ngawa ko program ke wala kuma e ta sa ang tsima wala e kakai akakai kwekit e ta kong e kem kem ko program yang hewa kakam sama e hea kong tegi tutu anik ngut e tutu sen cusi sima kala tua ulang sama e

Yami samo suye keke kanga kem ke wola ma em seta ke ni khengam tikwa ni khengwe ke konke rado exke fem tetem tanini kwata sikama kamsera ke nguli ngata ma ta tanini ngasin kem mo sota ngana si achu ko program ke titi ala.

vani programa. Wo vani programa wa diwe kawasa si wa tiu kitini ta programa ngo lungsa di ugeti kisi kan ya wa ingong ngi ki skola ti pangi ta ko ngwa ke manda khati tu ki freda ta ti tu ko ngam ko ani khedi ko ngi ko mangus a programa nga ta ngol si gaman ngi programa wa mi vani ka dala.

uyinxika xinxanxanxa. Ya ngiyajaba ungake uli wamixa elimiyaritslim anti kamgiyasinqwa timusi mkanqwara ngcuduka wishishi dajwa qhamakhwe obet ndani caqhamakhwa kwipanduki aprogram nxakhe akucigcigi kuke kuxakhwe mukugika kwe hana omke timusi ngigijwa mwigixexa mqoqquma kethwisa mukugika saka qhisi kangengxoxa omke timusi ngigijwa dawela si wela qomde wela dude qham yemge agqhamakhwa mqoqquram muku giga sa ka khisi ka ngxoxo omke wela khumsung ha ngke tswang chimusi wela qwam he ngi chi ga ku kisila mugeta a tswa gnu anwa ndami e program ka ngosi ka ntine ge a u khama ge ndami program ngke tswang ma thisa muku giga sa konke radio x ka fm ati ka mchi ge ga khama wela ncinqo wa chi ge hewa yalf irin ewi wole wa elfu mjigigita ga journal a program journal a program a tsang ka qhisem tene tjigigi a samtshwa wole silam a gita a wa ngungqeni khona ke anje kamge singqonqwa hewa july mandi a wa a qonqha omtege ya wa ka giga tutuka ku chukulu wa aka nqwa ka ngawshika angqonqwa omke program la ka tsang a gita wa tike perengqomge chukulu ugqwa mda aka khason tetim wa kang akal utam ke wala silam khagita gum anoya atike kam chigi ya kham ko khosi program ya ge kom ke che bunga chu sha tung kin hai chimu silam kang no shiga tin chigi gi a wa kai he ge thaku khama ko sheo ge chimba ga ge cha khali mung gani khona tene athu sham ku gi ka sam chu a wala silam wa ka nghe ka gi akalutom ki ga donor ta khang ma nge chang magita kwa jwe khama ke bunga wa sim ha fit ka mu ku gi ka kwisi ka maqa woli igita asi ka mangomi a elimia ritsli nga ku mangoli nga ti nga sim meta gni kuna amchi gigita a na khwe dangana kwa chimtini chu a gmi anwa kom ko program singi dang nang huma gi kwa gami ko o gami gi kwa chi gami ko metina atwisa mu ku gi kachigwe kwe konha wabunga tachimusi mwagita angwa program kigang gita sa fita tadura chigwe sa kwe program akalutwa mki wala msungha mki ya chwang.

Dokter wa muso nxa ngise ke ngamuke mmuli ola komte ke tine kwa 25 minute ke konke radio xka fm tibusi ngire ku chu ag ngwa mqo program wa nemi e program tega khishi ngita ngai tege ke anjika nghe ngoligu kwa khakha mchi wasema ngita kwa angwa utu mukugika kweku wa mukugika kwethu singqi ngethimba ngihe ngolukuyiqhaqha hinha ngege kukwa age mamthi wasisa abringa waging o mukugika kwethu wa anqunqu athithithi nigika hawa anqunqu khasont mgita siti ke kabisisi ka gya ukhama akanqhu ba utu gita wa fidika ngawa eke agyat em hike ka wisisi ke awuzela mukuge ka kwinqu wa ngana kwa chemge ngai kama ga kwa cha ho thwa kwa a ba tuchi singa chi chike ngana kwa kamari ya si ni sisem jusun ni se biskir ma angu o angbatu kama wa galata suwa ka angkwang wa gaka fubuchi achichi ga geta ngana kwa chimbo e kukwa age chi ka ehe angu apren wa gya kwa he ka thoda ko khama khosio ka chi ga ge nghe ke chingu kula ke angu batu mukuge ka chika uchwa o ka jela ngwa chung atang ge ngya kwe he ka wisisi ka angu batu age ka at e kwa tisen ke ehe angu wa angu usi agi kanga kapwa asang usi ngamkwa ang batu ofu daadan khwaka khwa tamgira ngi tege daamu ku giga khwaka khwa ang batu ko lagi ngundamazi yi a chunguni u kantin wa chiti ni kwa a ngkhwe khung khlemang agi ta wana dai khwa i fer ali khau ye jala agi tutu a chhale yi tamazi khwai chai ngi thota kwa o chunguni he Unkrisa agi thuta angan a chunguni agan khalika un. Ula kha angan a chunguni agan khalika un. He an uuka. Kawa chi singa chi chi tini gita kwa ngonga khumu ku giga kwe ta ua masisa kain. Ka chi singa he ama gike unwa me kwa da a ima gike chalin unwa. Ka bieter ngawa kalima ngam gikwa o okuwa ka mgikwa o. Agita utaya ingu kala khaleng ha wat tuwa o kata daang teng agu ka ngat ka khwat kam khisi gi kwa oha ver al he me aga ngule hanga titi ka hangkang mang watu tamazi manela ya imchu ang watu ngaba ka kang gita tuwa gi ka tutu kwa ajala ke gya kuwa ke muku ge ka sing tisin gisi ga tena tuisa muku gi ka uuka wa ang wa even khawe ka agya khwa da yi chunguni to thoka kwin akwa o khwa yi khwa ke o ka kwa ngwa tu chinga o kwa yi ngu ga la khale ka agu wa chinga he o kwa chung hm likele da da thang tang ku khwa chinga ban ge tang nei ko yi ngwa he kala ma kala yi ge ngwa he chunguni afitika yela chinga la ngi ta agang chungunin ko e khasi kula even khabe ataga nga ma even khabe adhasin ya agge gung even khabe agdani chungunin aga hum agita a nau u tamuku ki ka oka maka ka tipula la chi singa chi singa chungunin a kula u u ka khang oka ku qa khun ngi khin wa mgeng sing even khabe ka ma khwa da amuku ki ka u jela ka suwa mnung sing vindika da agi ka khwanga tsung umazia khoike qota a tshale yi go he galagala ka khanga he ga tsitsika e ima khwa ku chunguni nge go ka gya wa ga tsitsike ima gya papali yi ta tswa yi ge ka nguma tsung ka chunguni nga go le te mai ka maka ka tsama ka ga e ga tsatsala me nge ta kama fu tsi o fu janela ta maji ka khisi ge ta a sila u tsinga ka kula ka hm rikse wa
masi sa ke chang khaitin khung ota kwa awana tamuku giga sing ke manilem cho o ahawa e muku giga sigun mwa mngung he ahawa mngung ke felakha hm wa khashont mging sing ka wisi si ke mhang ba tumuku giga kwe o anhi aga ngula ka ng even khum hang ba tu vindika kang wa khe ticha mngung ke siki wa kang he mwa sa wala sing Bunga, walim kita angawa ko program ki gang mwagi taas sa fita dan jika mga asin kong sabam ki walang atwame mo uchigli gigi kama walang mga chigli wa yalf irin iwi kawala chigli gigi angam awa yalfu simbi lam chigli kita agawa ko program ni yagi akom ki yurnal a program ta yurnal program a chong nga kasi kamtini gigwa kregum ko kuma mchigli gila sa akong ki Radio X ka FM chimusi mwa gumit ang program ki gang gita sa fita tagawala chigga kam mchigli gila sa akong program ni mwa chigli gi he a kala utwa mhum

MJ amuso ngege ngamke moli Wala gite komti yal fitwa 34 minute ki konke Radio XK FM Chimusi mtini gite kuchu ag angwa ko journal a program ki ulinki chwen ka krisi ka antini game ke ngwa ke ngwa Chimbuin ke utram ke journal a program a chang ke gite ke wa a ka son te ti ke tske ga gi kham ko ko sio ngite sa ngita ngit ke mda gita thota ko kham ko u sio ta ga ai chu kulu wa ge ga tu ko kulu wa ga sing hi a ga a ka son te ti wa tske ga kwa sa kham ko u a mu ku ge ga ko vindika shushumu ku da qhika ngwa ngoka tsiga ho o kutshwatshwa ka kwenu u agda che atena tshisa mukugeka o mukuhawa agda ke khasont kutaka agda khasont ti agita wa atene gensin mso ngehe jalanwa agda

khasun titi kangala agi thotaku wizela o ngete kwa sati ki far al khrunte gani khona mke ka gwa kwa ka thwa ka ka khangqe tsi ka tsi ngwa kwa kama wa slaiti slai gwa dikama wa mke he mgen he ho ofu ho ka kuma ka ke butu ke ho ka kuma khuba ng mso ka tsi ka ngala kya ka gwa ka khangqe arfa sang gwa khangqe ga kangi ta khosa thama ko o aga a tsi tsi ngwa ke khrunte gani sing ke ngana kwa ka ma wa snola dungu ke batata hu itse ke kawanja mso ke ge gya proteina ke tena khosa o aga ngana kwa shumbi ngu chipoke makunde heke mke he ngana kwa frakte ke ngana kwa lalanja aga kama lalanja kagisingi sko chwa nakterin feral citrus frakte kama gira satiki kawa umso ke e jala kama kwa ngawa angang aga son titi mtini gira satiki ufenang tini wachi nyui ke tina kwa sa kama kwa ua banchi ba ngang ngawa kakaka katini jala kama kwa ngawa aga son titi gani kuna mtini gira satiki achichi ngawa kahing achichi ngana kwa fitsa aga kahing kaitini kwa ngung atama kwa uwa riksi ngu nga humu kukika kwa kaa tipa tuwe ngaya suka kahim wachiki tini kwa ngwa chua chua hi kwa tawa khonke gangu la ufu nga ngwa ngu iu agaa ka yula kri o suka kri agegea angu ngu kaitini wachika chuchu wa kaa gaa kalisang kida chua ngwa demichi kwa ngwa kaa gaa ke gaa problema tamo kukika tuwa kwe uka ufenang ufu fisisi aktiviteti giga gya akwa kika chwa ngu tisinga titika ngala kantina akwaza kama ku unga waki aga aga khasun titi gani kuna gwa mwa tini a ngunga u riksi ya ehe a demeti ya aga kwasi hiti ngu unga wa aga muku giga aga akiga sa chwa kater x ta mgita sang mgita saati kika titika ama ufu chitwe kwa gwa mbatu chingwe ka tene kya o manela e chang o ukwa hun ama a ke gwa o gwa ka khale mang a jilila a ke kya khuwa tu ama ta mazi awa addicted kya ka kwa na tlhokwa chi pepa kwa ka geta kwa agu kwa tu gua ta mazi lungisa gesin ntima kana kamna kam nga tshwatswa a thwisa mukuki ka kwe o ka a o kha wa a ke gwa chi pepa ka u am gwa ka amun ke kha a kha son tete wachike ge thwako nkhama khosi ka ngli taba doko singe yetini qwa kwa akwa sa kawa ke mana o manela tsika nkhama qwa ka u am ugwa ka bisisi u forbiter u ag aga khason titi vindika ang nkhama ga aga khau u fa tone ne khama ga ga khau ga doha ma kwa ma u funha ma ka ta doha fitika ngwa da akula ka ka khawa khama khama ga ga khau aga tustan ka kwa jala ka khau ngwa dung asin ka tu tepulela u riksisa chichi ha gwa aga khum ama watski thogu khame khosiu mtini ki khwari kwa nga khwe ke vie kulugi ka ku dhau jili ka ku kwa jili aga tena kwa samu ku gika kwe beskiri mu aga ki kama chimbo ya agi nga kama thogu chitame tam thoga kwe kama kwe o kama kaliko hale kame kaliko thogwa ama kama kwe oga chichike wa nghe ke kukwa sawo tamaka sawo kawa aga aga kwa viyo kulu ofu ga kukwa jilisi tena wachike gya kwa sa u kama ku u aga aga kasonte ti achichike ma ge kwa kwa ma vi kwa ma singa chichike ngana kwa konstriksi aga vi kwa ma hum kwa lima nga ageta ngwa vi kwa ma ke ngana kwa maini aga vi kwa ma hum o ageta ngwa replasi aga vi kwa ma singa ovi kwa ma ke ngana kwa angwa kwa ma ngawa gong ka kwa kum gong gong hei gong etani mhe ngana ge kwa kai vi kwa ma mso nga chichi ka ge ngwa ofu kawin hwa toho makiniki angwa akulu hea ngangwa panga ngawa khafarle ke okwa chansi si mjusin chichi ka lage ta ngiri ka kaya cha aga ufwa kaya gawa gaa katina ka aga ake problema ta chemba age ngwa kwa ma vi kwa ma mso nga chichi ka ngang sorho ke age ta wujila
Da jilisi ke habis kirim u aga kau cici cia ngo panggang ngawak dia kai he atu caga ufu katu kaya tu gawa aga aga aku jilisi kalakan geng bis kirim u aga aga aku gigang uga sa aku hi mteni kira sing wati sporti msu geng teni kwa atu atu aga teni tisa kuke da laku kawang musa aga ke kui da gaila kui kalak kama gaila ang mga tre u ang uaga ke latir fan di tati tram kita wasi tige sporti gisi si gigwang si kwa a gaujila si dan ke kama ukwa kita wasi yang kiga ukwa hoki ufu yang kia wa racquetball si kwa jila si ne kiga kwa si koko ka kada ng kwa chikungu si ojili msonga chichi ngala teni wati ya agia ubiskirim u gaa. Achichi nga wa viko mamsu wangam kong. Magi kai waka kong kikong. Agita uzila gaa kukupa jilisi. Ki agiha ubiskirim u gaa. Agan aga giga tutuka kukun kulu uwa. Wati ya gitu watakun unkama kusio. Even kawe katisa amati kwa ima agi gau kama kwe. Tifie dama kwa guzela kama kwe tableti, foni, computer, laptop, kasa nga chichi kang kang. So wagita uzila kata mazi, gengu ka aga aki break kwe he aga agi hasan. Wala na wala, agi dugu nga wa, sibitali dogo sun, geng uha aga aki, ga atuchi, geng sun, aga a, matine gita tuturuta anka wa, aga matine gita tuturuta akwa ma, chimba aga kwa kaya chiga giku sinkong nga mugi kwa o. Agita nga waga agi nula ofu. Kama e huga asi kwa kai. Agita kaita maza. Ata nga chua chuta chua tu. Da nga macha aga ofu chucha aga agi chuge chule chucha aga agi suka. Da nga sibi tali kachiga. Kachiga si ka uho. Kwa sanga aga ka ka agi nyumke. Waka titinga agi ka uzila aga. Chisika chisika tini mwonsi nge uke. Aga aga kumbe sikiri mwa. Aga chisika kukwa kaida. Da inti na nwida ka achiga. Sibitali chiga. Chok o singi ka singi hinka aki ngum. Van hulma nga ang mage aki ang min ngum kata. Makwa man kwa ta kuma. Da ang mage chu. Ngumka ato ang higa datu mage ferfal. Ang nga gita guka ke chu ta. Aga sa ka chu ta. Ta ang guka ta chwa wizila chu ta. Ka ngumka bang aga. Tam oku singi sibitali. Kichin ba e agi asin kichin ni kawa ngung. Imin kawe ama gigya ga ang mage chu. Kwa ngung bahin. Da ang maga van. Ang nga ka man halman ngge ferfal. Ta ga guka ta cha aga ta ka. Cha kong aga. Sibitali aje kukwa kli huga aje gika oku nga la sibitali doko singa aje chigi singi kula ka sisi gita kaki mga itene ka tene waka kaka hinka aje gwe wuzila hinka biskiri maga wa kakukumasi kam tene angkumasa awula si chimu si mwa gmin angam ko program ki gang gita sa fita tadura chigi rasa ako program tene akalu tuwa mke mwola msinga mke ya chwa

0: Jessica, tú al firete que ama Juan de Bambati, y cao tams que radio a ti, crita tiena, ti borisi con que tamen, si bori ectriago, ti monicanzunga. Seret a boronga na tricara hua di zauca clae, hasi e con senacoha, quinipa, o e cruleni metro si dia Julius Makwa Nazi, no statia que manda y quiam, cajiso re lutlam dieta, mza. Laya khasi ya tsonya go iteng 13 Juli siki khabana siya go tesen tam go ka hi khwetsa nqe kwa matsam se ka mkunda tla ka o box ba re gete o srane ke o fwa ke ke siya go teta boronga di go ani ya sere di ke ngara tsa o kena go veta di dukuto nya ke o funa khana ani ke ya go a ka te tla ko je khazi he gwanam ka ko senago e he tere nga hota o siya go tsam siki Ava si di khadzi he kwa kaiten statina kwa kadem. Relut la fironer desin randi di siri ama kwa nazim ki kwa tati. Kwen a amdi a ki senahi a tam sika tuere sen nyen din ki. Zao kai ku mborunga zi desinahi ki. Relut la mkho kwe khasi ya suri senahi sesa a. Sum karakana tin kamsiki nin kamsa kresika dertak desin randi borg toko kwanko kajiki tin ya kaiti asin teka tati. Kresika komisari sisi ya krensi ya manda anyeke tin kwe am David Chilembe anka di malawe si rekhiren sinde ta khana kai kuji tako tati Mungkai amu sika kwara kusik Afrika ki omba pira na kana hii kwena khana hii peit berg. Ta kiti khrensi musina limpopo ki sungkara kiao kayo tkua kuta. Ma aakara ti malawe si rekhiren khana aniki kwena kiao kampa pira zia nyama ko tseka kanu. Na unhe e nyama ko kwara ko anza kha kusin tam. Malawe unka kwa kwena kresika tia nga oziki. Aiji kumkuma kara kwitia ha anako teta inamba pira ziteka kaite ki. Derbandi ki nina kwara ko khana hen tia na musina ta kiti nga weki kresika se kwanya kwa tia ha. Kheri urochi lembe anka te malawe unwe South Africa ki te manko kwena. Kwa ka te tamsi ki khana ke kwa tamsi kaka inamba pira zi khana kwena zia teka kata. Nwartwesi di porisa a angkratin borunga kwe di kumudi a khanaya makwati sesa de te a kao sena di madibeng plas lag municipalite di nga o siki o siya kutin kwe a kwa yet khatla gi. Porisa naga kwa de bori a kwa de kwa nu ken amku a te sena di te a wana kako kwa. Gauteng nomor plati houtu kuruna ting kwa khatlam houtu esia ko karoti zilkat neke tak ditem dauma harde biesporti kom anisikim. Porisa ki kuya maklo kwe adyal meyberg aankati khatlam ke tam khaosa kereti nmakha metso kwe spatra sika siya khatim wadi tamak khen amkusi tzik amekhasiya aasin vereti makinyam senatin rita. Ti Borisi Khiri Oye. President Cyril Ramaphosa sika tlai kujia Afrika inina solidarite di kwenandeta kunkata di Democratic Republic Congo ani Sikim. Afrika inina khana ani ki ibola takite juanga si nkla e hankwa. Ramaphosa Afrika ini ki tse sika zaro tlai ani ki hama akara di nklai kujia khazi e tesin dati. Dia arka si di president de Felix Tshisekedi de tam. Dara e mu kaiti tsouni sa Afrika kontinente ki. Kai kuji kom kai kumu hindou ta hin juanga henyami ko kau kai guri tam. 100 million dollar sai si di siri tseka Afrika ini ki jaro kare ko ti muji. Kai kai sa khazi e avasi akwa tine South Africa kuisa kha khana aniki. 13,5 million dollar size dia chomka guta. President makuwa kara kuita kai kujia siya kukunipa ministeri muna mukai kuna zarot aize te mako tandi morake ndeta kukata. Te tuhalfiri borisi khiriwe kamete ki siya yen iri amadikwa tek borzia tek komago xka fmk
1: tolu nondi kon fai mantena xka fmk nang mitan kon de flits nongge nang he wa ikurleni metro polisa nga julis makwa nazi static mikwe kahisho lis retlo yu sing si yonan nang nang wats a mali bongo kengi kao fikit kangun mungin kuna tink tank a tiartin ki julai komang kai gitu ko box ber ke usran di kan ko na kang se kang no gi chu se kang no ke li se sa ko la ko tli kalu o fo gitu gi de kam se mu chu ska ng kang he ji in tena bo li kam ko ka ko se ka ng he ti sa krisi ten ge ko pan mo ko kon he ke ka alvor ti senta le rit lo ge hana fir honor des na randi ke m ko nazi ke chu se ka yo ko ka ko fo ki kan kang he kang tu se 19 chu ko ma honor out kang ge kan kang ng kausika lira tlo ang hawis gitu gutin only kat India ta kausika ang ikaw kan ngi di artak desin rane ko komisari sa mga krenti ng ko David Chilembe kikin take Malawi ngwa sing ya ngong skosin ikot kisya Malawi kula ay di kasing ka nga passport isang ki bait ber krenti ki moshini ko na kilimpopo ko na idwi uin muli ngi kwa Malawi ngwa sing gaitan hana ukanu sing kitu sika ng kaitit ko ki krenti ko na kunang gitu sing kwa sahi Malawi kayi ji kwasin kisi kachu gengsin yin under ban ge machine kuna stena tui wa chilembe king ge malawi kisi ke ya kin ka malawi kan ka ta ge kanu geng stena o de tena sin kas ko ko ko ko police ge nur pesi ge hana kin ki te ka ge ko sa duno onar shu ge tra ka ko risa kang ge ya kam sin ki medi bank ge municipal te ya nga ko ka sla ka nga ba ya se tra ko na police ge ta ge wa chu train ge chu ge he ke kholi kalu ke gan kang ki khabar ki khautin ki yali kalu plat number ko ta kasla ki yali kalu ki gan ki zelkan next pat gan ko na ki hars bis ur tam ko ang kas tsu tra kamo ka to ko ant police ko tsi ko ang adile mai ber ki tin den ta ki kha kha ya ang hes ki wala cha ki ga ya ta ga wa sika ang ge sibi tal desne nas kam sun des na ngon chi kas ki tra ngon ko ni bi fasin Presiden selarang pose gitu gitu dan kita ke Afrika ini kita ni kan demokrasi Republik Kongo pada sengu ing hewa kuang hit kau kau kui ing sengu mei kan kui kan ing hisal gul tong tak kau Ebola kan kau nak kau ke Kongo ram pose lagi kau ngawal no sing gitu kan kau ing skoseng un angot tu ke cang sal gul tong tak kui kan ing hewa angol ke kau Kongo kan presiden dia adi ar Kongo Felix sisi kiki di kau tak kau si kan ig gitu sing ibolo sing gulin ka chung ho kong kang he mali bong kang gi kong 100 million dollar he nos ke hana sing on gi chu se ka South Africa sten gi ta kam sing kang gi hana 13.5 million rand dollar kan ka unta president gi chang ta gi sak ta gi chu se kang sing no sing ying he gi ka kwa kang gu no sing ya ma tan ni mu ra ka yu se se sa kong no mali kang sing gul tom ka ta ka kung ni ngwa 12 from kurtong ini from kung ni SKFM.

0: Yamasa musunga nghe revolution again amke mwoli wala komteke wala gitlame mge gamko kwashi program agia komke vadisan mudviet a program programi ngeta ukamache bunga chisa tunki ngay tajang gamha gya samtwa programi gichwang agita awa kawa sisi ke he a ukama ngungani kuna chim chisa mkuge kaku o uwa kanda tam na tam nga kwa gika chwang nasang ngay un ke agita kwa ngung kata ngung ngeta siti ke ke kanga usi ke he a ukama ngung chung kata ngagani kuna gita uwa kamaluluma ke agia o kanda tam na tam kia kwa gika chwang kanga gumana gumang oka gya tichi ching ngaw chis ulam hisang ka chichi ke ngana kwa chige angung kata kwa angung chis ngawa angung hamang ka gita uwa ufi ng kom hige angung ge anwida ka ka gita uwa ka wisi siga agi angung o kangke angung ka angung kabagya sa tege ke ka uwa angung ke gito kong kama kusi uwa afiti ka ngawa msongke uwa angung achichi ngawa ke ongu kanu khogi ku gya khongong gita ngari gu gita thoda ko kham ko sho kang gita senti ke chichi agi ku akhi he u ga ka ma hospital tatta gu si ge kwa kwa khongong ngwa si ge sing ta ang ngu thoda swa ka gu ku la ang ngu kang si ge kwa kwa khongong ke gu ke pare ngwa ka gen ka ang ngu ke ta ta ka hm fiti ka ngwa akam ke gu aga khuchnga kama kam kwin dang di kama wa gu ohun ta ke ku gya gu to mu wa agam ku akwa nga to nga ga tsanga ga o ta ma ji gu hu tsa tha ku ku kama ka shu ge a kwa ge ga tsang van tam na tam kwa wu ji la ti khishi a ga tsanga a wu ji la mu gu ge ga tsang ko fe mu ha kwa tsang tie shumu ka gigin ha chang diga ma ku dring ya khasi wa twiza hm agita kwa chung u chi khisa agita chung u tamaji gu wa chi ge thora ku khama ku usyo even khawe ke na ama gya mtong kama nga ge te ge mchi tang ka nu da khachin khama gi gu khawe ka age gi ge mchi hui ka nu da kha age chung na ba ka gi gu even kha cha ge mi tama ngai chi gi gya atung ke aku chung gu mchin nga van gu ge ta thoda ku khama ku sio even khawe kokuma ng kama meta kama gu chi wase se ka hngkang amku ge ka uka su uka te ma ku khama ku wase o ke angung gani khona gen sing ka wisi se ka gyang u wa angung ka e he ang u wa angung kang gi thoda parin loga ge go khama ku sio ji a o o khama angong ka hong kona physics activity tene tro go jela khama ko ngwa a ga son te tim a energy level him tene gi tsaga tene tsike gi kwa khosa go mo kuke ka kwe tepelela o stressi ha ga tsike he ama tsi tswa e he tsam dang dang a gi kwa kwa ma kwa nga go go manga ga tsa tsa tsa kwa ngwa vi kwa manga ga tswa nga a te o ke ga mhawa o ang nge ta kwa nwe da kha sa physics activity ting khala aga ge ge ti kwa mang ho kam nga ka ke a kha son ti ti van na ge ho ge kwa kwa ma kwa ma mu ku ge ga ge khama tsu ke ka ma wi gani kwa u kwa a limbuka he kwa ga tsu ang nong ga wa ka nga ang wa a tsuwa sing daga nwe da kha ang nong ka pel nga wa khri ge kha o khole u physics activity tala ke ga angung ke dwar dir di dag chuka ge ka gya sa ka pri no ka ge ge gya a kala mang a ge ma mas at pro mak agad khole mi ngung ke du tak a res o ma tu a ge a ka ge tri chu ka cho u fe nang kala angung ge an wi da kha gida thola ku khama khosi o ke a kha son ti ti den kuna ka ng ka ka a energy a chi chi ngaba ke a nyeng tene ku khama khosi o ngaba gu a ka hun tsa ka van gu a hun tsa akake wola ewa kalam aya wola kwe he akto trigea asin hunta maze atini gri khabe amang video kung nung tini kan even kha video ang nasa sinda yang hita maga ka ang nung kisang khanuk res ang nung tini gita akalatu van kami sisi gita ukama a khason titi ganikuna mukugi ka sang u mchi wasi sima atwisa mukugi ka o kagun nung kaka ua ang nung agita ua manila ye ehe ang a kulu ukwa ang nung angun aga kungu zawa tini gita trogwe nkama kusyo mgida siti ki nghe nga nghe chimbu si nghe nghe nga chichika nga mtota kwa akama kwe nghe kama aga ngute ka gwa kwe aga nga si madumta kata angulu tota kakara kama kaya kake kukuma tam nge frao nga wake akata nga wake dawa angun gani kuna angun aga kungu zawa tota kwe nkama kusyo Nega titi gang, jela kama kwe ngu, jela kama kwe ngawa, gu, nkwea, gang, tang duma a yila tang van, gu kwi gala tini agawa u a ngu ngu, ta ngu kata, ngwa, a ngu ngu, o ta yula tini gira tuturu ta a, hao. A titi ngawa, dewe, dawa moku giga sunke, timusi, ka dawa, ngu ntua ngu ka a, dawa gu, a kanti ka a ngi nta, maktogula a kataba, wada wa ngungu ke gu. Tukuli ka ang, kantini ka dure kagita ang ngungu ya, dawa, ofu at atata. Ta gita kom, tiki ngungu aga ngungu jawa. Simu si ang, even kawe ngheka, even kawe kaa. Gita tuta kwe, ang kama ko siya uvan, kawe sisi gita ukama, a khason titi, sisi gikwa chunga hihienis. Gita tuta kwe, ang kama ko siya uvan, tam onkusung ke kanda wala na wala o na tam na tam mchima mnung gita akalatu mchima pani nga mgen oha mnung kanga na tam nga kwa gaga chwa nga muku giga kwe nung kaka a mnung gani kuna wa kakukumasi kam ko masa wala si ng chimu si mgira nga program ki gang gita asa fita tadura si gira sa ako program a kalau tuam ke wala msing hang ke ya chuang
1: Eska

Yamasa Merishen ayamusho agyage ngamke muli mola kita kwamo teke 12 kwa 650 mani teke onke radio xka fm kwamke dance bamke mani teke akwame onti gege kama wala nwa chigde hewa yeniri ayi wala wala chigdege angam awa yeni chibula kita kwamke teke kande makame kwasi wala madre kame kubunga wa sisi Tibula mga duga wisi sita ng nangam gisang Iti gigi takwa siga mga mga Yenir mga Iti gigi morsani ya program Ate gigi kuma Nam kukadula ti gigi tawa na kuki kongke Radio XK FM Yagi ang nabunga ki wali Wami Elimia Ritzli Tabunga wasi Itotoghang

0: Eske if imonor ten siwa kani ki hamsa tige mu wala kanki wala ki kami ang mga tinzun hamsa tige yang aske mga mga tinzun po kung kami alin na dreben tama jo kami gusto ko kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung Musadige mukungkun kapan ngusi ka ukhama kuya sawa kwe vanhu kisa sawa kwe damuam cima ukham sawa kwe damkunga da a pa akango sawa kwe damke wana mude om thong kwe da kada konghange tige ya kuya sawa musadige mke wana musiga mukoya ngai infan muya tingu ya ngke kama platun tin ya kwa lena literatu da kada konghange cima wa a sawa da anji ke hewa o mukungkui mabudita ngaya da konghan kia e ke yama wa mjuda mwade ke mwade kanko kia walena da agudu mkui da akcaya da sati mkongan ke wana e
1: a ya wa mkui wame kla ilina litratu da kama kanko jike hewa sawakwe sawakwe wani mkongi uwa sawakwe wa wachijala ka wa sawak
0: iyan tetri Elena aki konha juga eta jotambola ke radio SK FM tam se tisa akangun ku tam ku intima akonha juga sawakwema wanti
1: sawakwa ita tigo magat taketa gat ya moge hintawa awa abelinga Egis awa a o ak a jiddi magi hunta wa jiggok a vilinga tagis awa kis awa ya wa jiggi hiki ukam wa kolegi gat kut in
0: a ilena zangote kangu kang ham higangi wasa wa ganga the tisanitu in a jiggi kang ya wa kang asigi twiki o he sawa quicki gima wa ti
1: Tigaki o he sawa quicki gi wa katitiga he ita gat Ya, kwa sila agit kadiga u kau gigi kadibi kati tidi toko ya a he kau kulat he sa kui kulat kanki o ta sa kui gigi ta o me vezika e tika ke si dan chugit a kui yu kui yunga kui ta kui ngaya kui ta kong kang agaga kang ngai o fu tidi ya tene kulat kao Tak kukula kangi o ta ti do ki sawa ya o ti de ki sawa ti do o ti do ki sawa ti de wa kale mala a
0: ta iman kota kon he ju ke a ti ke hotwa o ya kon he ko ga ke be mane o ta kon ya de we ke sawa ko ban de we ka twa ka ale ni kawa ti ni to tru ki ka te ki tsa kwe ta ga ya tsa kwe ti ne tsu ta ka a na kwe ta mone o wa hun o hukon ya ike tinka titika nke sa wakwe aga gani kune
1: ewa ike tisa tamage sa ta kurenga gaga aga tsa kwe ike tia po dewe ya de chowtawa hendike ya ta dawa atsa da taka sa titike wana sa dawa sa tuturu ta ko ta kaya kan aga dewe sa kawa kwe ta kukumaka oso uki wana dawa kane e sakin kawa kwe Tagi kang, tagam pinne kulang kungki o dawawa ya satsa o dawawa na e, ta o ganay galagi kay, ta kagye dati na wang chongay dati na kahang kalan e, dati na usak e tagamane kita umata sa tina dati na wata, ta uling gagdaga kapto kulagi kawa chikay kay, dewe kong ga ya wano kaya ta palung ta at akwe, ta toa tisa at akwe, ta kasagit akwe, Tama kau dah sahaja tang, takak tu wajib jalan ke hidupeki o. Tadi ay dehun kurim kagaga antik takak juga konga wajib takak kui kongju. Kaya dia cewa ay ofa ba u tawa hendika wajib dema. Tak abu tak saya, takak kau kewajib jala. Tak kong agak dewe tu takik tisa. Tengah tu tawa tapalung kaki wajib dema kita tapalung sakit tawa kui takak kau kaga Kadawaki gay sagi katang, say Sawakui. That Sawakui kangala, Kakuachi jala gay jukati taking a gunny gang, kala kan jwa tun kon ha dewe ke sa wa khuma dik ngi uwa
0: am kutine cho ngi uwa sa wa khiga kam kale ngiko wa he mwa budi mi ko ku ya ti ya wa mu e ka ya gi ya tsotsa ka tsone mo ne wa hu tinga titi ka tsotsa ka bi khama ko o mone wa nga am dewe ke sa wa khiga ban ka mo sa wa khiga tsotsa ya ti ka wa kalama o kalama da kalama ka ke ni ma ta ka ngi ka ya gi ko ta ko ngi khama ko ta mo ne wa nga am dewe ke sa wa khiga ngi ba a ka ko ngi ji ile na
1: sava kweka nge kama akango ya kwa ngai wa kwe kama mkwa wa sinka pani nga mtala mdewe mamane wa mtala mdewe nga ya wana atidema ya kawa ya pani nga waka he mkwa ngu si mdewe kawa ya ke wana atidema ya da ya guwa gana sa kwa kala kisa wa kwa kula sa kari ngu sa tutru ta kho a mage sa ti sa ku e ka e hemi de le sa ti sa ti sa ka nge o a problema e he wa de we de we ko ling ga ga ka de we a tsa khu e ta tsa tra tsa khu o mi de we tsa pa ne nga wa ti de ma ge ti go ka ko ge wa na ti de he sa ge tsa khu he ge a e he problema ma ge a sa hale pa ne nga wa ti ke ke pa ne nga wa ya tso hu o kwe nga chi doma ka ma ko kwa ki tala ta wa chi doma o chi di ma ya ki tala ta wa ya chung a thong ta kya ya da ta kwa problem a la ta ya o kwe nga chi di ma ta o kwe nga chi doma ta ka kwa yu sa kwe sa kwe ta o ma ne wa ta gya ti ta ka he sa ma a sa kwe ka wa kwa ti sa khwe wa kula taka wa wati jala taka he sa qis a khwe yeti goma kwa khumo yeti dema kwa khum sa khwe ki kula ti ta ki kula ti ta ko kula ka hang jang nei kwa tya
0: onar tin siwa ki ni kham su te ki na ten ni cho ngo tin jun program me sa ti ge ka ki yo sa mo ki sa wa ko ben ka da wol mi si kam ki na sa a khwe ko ki sa a ti ma ti ko ji ti ma o khum sa wa ko sa wa ko ni ko ki sa

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwe ngmanamka enga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mwke longusa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga taju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ton nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uham Mandela kakam tike ehe kwe Mandela kinkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwema hege kia tike ga hege kia tike kula yake ngawi chikwa kipa ikwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi yake nkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Jab tete te exka FM ki
5: Domma kwa de makwena uma platform den ki
4: Onatensiewe
5: Oe dachunem 9 FM

0: Kimcha boleh cik di ya wali unki firere ke SKFM tole magia ambo ngewa SKFM ayu tangi atang tami kake ngam ya min arvertin moyon kala kau kaka yang gya wa ANC ay wa fikile mbalulan kala man ngang ka ng atik di gi kani kuna kwa ngang kang higya wa kang ta kwe kang higya kamso ka ng atik kwing di gi chot kama ngolo dole gi ng kachik di ngole kang aga chon ke Africa unit ay gani kunan yi atik di gi ya kang ta kwe ke hangula kang hitik di gi ke kundisan Balula nakungui aga chon kang di gi ngoko kuya ntuli ais aga gani kuna ke Johannesburg Yakungu aga chonu gya uwa kungta kwe kang hitik de gya uwa Afrika nga chu kam kam gwe se u ka kula chik de gya ng ya chonu kang hei gya tunu kang ha kama kwen. Mbalula tene gya te kam sen uwa ekonomi nga gani kuna ke ngole kang aga chonu kang hei di nga hei gya uwa nga aga gani kuna ka gya toa kali kama kwe u nga uge ngole ng aga ngunchinji uwa kang hei gya uwa klimat fer anerang ke South Africa ya nga chonu. Igi ak khamsen ta ke 4 million aichik khwai ng hechik de ge kismuka ngolik ang gani khunan ngui aga chon ka higya sing wa clinic yi ngwa ke skola hm chik de ke vikoma aga ge hm ka hin khalman ng ti tenik de ge hm ng gani khunan balula ta kin kui ka ge ke khali wa kin tsa kang sorry kin ta khui ka hegi ng Africa ay chon mugu gen kham kham go sin u yi age wana u ka kulasi kang hei giang watu gani kuna kwa KwaZulu Natal ay ngol ngun tumina ka hu khalama ngun kang agi ya kham kham go so province ng ay tia tia mugu ge thon kang kham ko wan ko man ka gani kuna kang hei sing ya sin u a chi chong ge kula khano hu ge chu ka man ngol dol ge ga gan gani kuna Premier ya hegi ya wa tami ntuli teni ge ta ya ku ya gani kuna ko anta ke Kamsung ke den start ta kam ka hit tu chik de ge thoi ngalu khama khoy ngol nga ka gani khunan ya chik de ge te ko ya department ni gi ya wan vi ko man ka kam kam go sin u ngwa ke arpait ke chik de ke penalen sakan ka gani khunan ngwa ke vetan ai tu mina ka hu UCC ag de ge ke kan ka khwen tulin ai kan ko yin aga chon ngang ka tin ge ke ku ya yin ki ge ka hana vi ko man ai gani kuna sing ge kham sin u ti kan aga gani kuna ge chik khoing ge ge kam ngol dol ge aga gani kunan ke chik ge bung ga ain khale man ngan kan ngo shi kang he gi yang wa kham go sin u chi kan aga chon gi ya wa ti kan hin khale man ngan chik ge ge ngol ga aga gani kuna gi ya wa chik khwa yin ge kama ngol ngui ka chik ge ngol aga chon yi tin gi ya sin u ve tan aga gani kuna ge chik khoing ge tin aw kham ko Dia ang agak o yang cik di gya uan. Sujen hil Luis kang he ANC agya kam sen u. Ndiwi kang agak gani kuna kang cik di gya uan. Ya gani kunan. Kang ngaw si kang he gya ua kam kapangga kaya yin gya ua rikhirang ke ngole ngang agak chongan. Santun ayak kuna yi agak gya ke kang tau kwe ngawa ke partay alia diang gya hung. Ngawa ke yin ki gya ka kam sen partay kag di gya. Di ang partay ay gham. ANC gya oku yang khaleman ngan tege hangula ka ang hea 2% firin tu nak aga ka ay agya sengan khaleman ngan tege ka chikdegi de ngaw kama kwen 4.2% den. El Luis ayak kenguin aga ngaw si ke ANC ay gani kuna ke vikoma aga kaw hun ka hea agye ke gudiwa kenguin aga gani kuna ke gagagan ken. Kamsung ge chigan aga chon ngi te ne giya kamsung u kung ta kwe ngaw ge kung kama kwe aga gani kunan ka he giya kale kama ko u ngol ngang ay tumina ka hun ge kam ka panga kain. Chang hum ay fasin. Rekhi rang gang hing halaman ngang hi agiya o kuya gani kuna kong ke sit Afrika ay tamis panik ahi chik de giya ua protian. Kalman ngang chik de giya ua tia tuenda aya cricket Verald Becker yang higien ho kondisan kini kuna chik de giawan wal aya kuna ke London ke kang hitik de giya ko kangwa England ke gani kuna kwa dami Spanish kan si giya Thompson te ke kang hitik de giya tuye sorry tiye 20 Verald Becker aga gan kang heyi atik de giya un akam ko ngwa gan ke ngol Spanish kan chik de giya choge ko kangwa giya wa New Zealand ngwa ke Australia ka hitik de giya choge tamaka chonan so nda kan akam ngong polisi kang hitik de gya wa lo aya kani kunan hitik de gya ten gya la West Indian ke elan ya ng aya kunan kalak tum gang hitin gya kam kang ng kahi wala hitik de gya wa half aha hitik de gya un ang ngawang ng kigangan ya firiri ay fasida gem tawla dibit gya wa fay firiri kam jadira gya samtang ngam ki SK FM
1: Tsamme fir iri e amako 5 minute jinge kwa XK FM ki mbambara ha ho tseketeng yo ka ha ti marats bere ho bori e shore ma drama Sekretaris General ma ANC Zuma Fikile Mbalula nga da sinungo do ku Afrika ngu jingo hita ni cungushi ka te kunkwena kwa no cungushi ka duwe tikwe e no akwe Afrika iniki ngo shiko kayo ana muteto shika tam. Mbalula bori gara kwenche lutulu heishi ki wana sibera ki kaya kwa ta tako nga da sinu ado kwe ahi itenu ngo muidi kwa no Afrika ki ngo bisimisi edihi a te e hoje aho no aho ji kwesen karaka hi no kwarasen a na ngwarata jao jitamaha no tom kaitam. Balula mga adikwa no ekonomi adikwa ku angoji ki na tsuo a na guro oji chinja sena dik e kwa naka sit Afrika ki firma liyun dikwe anako di ta angoji ka woro hi ama. Ama nga ada sinu an tse uhunghe e kliniki ji shure ji no tsu jao ji ngo wo di tam. Balula mga adikwa no ngo Afrika angoji udo kwe kawa kwe ngo nga atu angoji kwe kara kuka site hoi e ngo ngunji kaa kwa koko katek aye kwa amburunga ya kwa radam. Kwa Zulu Natal he mandate nchek amna nga tisin khana ngo sesa kuji abismisiji mkunda ajikiti jiki komka kwe ngo khana ngo te gyao kiasa ngin kwe na tango kwa kwa ope pata mwode tama kwe ajao kwa kwa amburunga kwa itang. Permirima taminduli nga atasinu akwe kumwa kaya tihurumende na o Ichao si ngo densta khan ee si u tui tui jiki ngo kwa jikhan ki kwen kha da ti jiki ma. Ama nga disini departemente jao ani jamu wa kuhe panalan sasa ke kwena ta hono muteto kuu giam kwena ta ngo asesa kuji ahi ta gudam. Nduli nga ta sinu ngo ngin kwena ombe pa kwe a jao ka atina ngo kuu ama tingin boronga embunga kwen ngo kwee te ema. Ama nga ee ta sinu ngo an kuu kwa kiama kuji te kwe ngo ngi ngushi u chaka muteto ji na jawa chaka muteto ji a o senatinum. Dia ak eto koma Jordan Hill Lewis a enshiye na anga ta sinu ina urube sinu ina inike kha unwe manda atewe tako ina ado kuji hii hiji ni hurumende si jamana ae kwe iki ngo ae ina kwa atama. Parte kwe na no khana u kanga kwen senten gitin kwa ama kaya kwa atama. ANC na akhe kwena ngi tuwele sin firen tuenda ka si ukoro kwe kwe kwe ki kurusha na ko fiar tak koma 2% de ka si yahi no hil lewe si mga adukwan ANC na do si no ina umanda tam he nye kwa titam. Ama nga ta si no ANC na ngi do ku si jamana kare manda kwe ki ngo a do ku hi kwa ha ngo khan se tu partij a do ku gitiji se tahe kwa hono kweji a gwi dam. Borisi u khirwem. Mwe manda ati nurumenda na sit Afrika kwen nang arata protea ga kwe cricket spanien e tukao shika semifinal si tie tuenda ka unji kare ko wakire du kopi oval ki London ki aji Englandi se wakire gwe ki ngo te ngoro itam. Sit Afrika ga kwe spani he ngye ti tam tie tuenda ka kopi sa ki final si uka si yehi no New Zealand no Australia ta final ki ngaji si wakire tukano ngaji awina ka ahima. Australia kwa kwa tin sonda kwa si u final si ka lo chiki wokri kwe kwa ante a jiengo West Indies e ilandi e tu semifinal ki wina na ti kim. Si u cricket ti he half aha win si ka nyam chena gwim. Fir iri bori si u khero kaya ahe kawana kwa tu bori ete XK FM ki wo gwe kama 5 iri e kama huyomu.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e ngwa ke simuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sungke vanga sikin mkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mpulin ngwa mu sung muka hana chik twai e mukao o chik twai e kula chike ikwa wana o iya wahutu. Chika la waka ngke e muke longsa mubaya Mandela kanilika ngwa TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulim nga katani ko yuya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya pulim nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa ma hege ka atike kula ya gen ngawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole mwisi ya gen kwa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jate kete ekska FM kiki Domma kwa te makwena uma platform den ki Onatensiewa
5: Oe dachona njecha FM

Kimta wale chikde ya wale nke 5 ke Eska FM. Ta wale magia mbugu nge wa Eska FM. Iwi ten gya tangtem ga gen hum ya min arivertin moyo. Sekretaris General ya nghegia wa ANC ay wa fikile mbalulan. Achik de gie ke ukuya Afrika ya kani kunan. Ke kinta ukuye kang higia kamsung wa kama ngoling nui ke achik de ya ngoling nui aga gani kunan. Kang hi achik de gie kong achik angi mesa ke Afrika. United ayi gani kunang yi agi khamsang u chigang anga chongon. Mbalula chigdegi ga kuya media ge Johannesburg ay kuna ke le tuli hais aya kunan ka hi agi ge ngu kuya ti ka anga gani kunan. Amma kuya ka ya gie ge ngu ya tege chigang chigdegi ra thwa khali khamik u Afrika aya chongon. Hung kula a chigdegi ng Afrika hung stene ge khamsang u vetang a gani kuna ge chongon ka ngan. Balula gyanun ya de chikan chik gi da thwa khali kham ko economy ya gani kuna ki ngole hm ka ngawshi ke gi kham sang wa ngai ngaw ge klimat fer anarang ya gani kunan ya ang hesing gi ya kham sa sit africa ya gani kuna ge chik thwa ai fir million yi ng he kama ngole dole gi hm chik gi ya wana de we ke ngole hm ka ang ga kunan chikan aga chonung ka gi ge khali wa gya wa clinic ki nga wa ki skola nga ge vi ko ma gi aga chonung ga ni kunan kang he ti ge ge thon nga lo khama khuyan chik thoi ge khama nga lo do le gi hm chik ge ong sit african ai ga ni kuna gi ya tin chik gyan vi ko ma hm aga ga ni kuna ge ti mbalula te ni gya ku i kang ya gya ti sa wa africa ai nga wa hm ai wi sis again kham kham kham go so ko sa ge chikan aga chonung ga ni kunan INC ayi wikoman akta kawan cik digia wa tina pule yang singgi geng a wa manestering gia wa maska pelaka on vakalang ayi gani kunan pule akung kui akang ngawsi kang hiati ni gia kam kami kusung halimang nga geti kang gia tuang a kamo kuen yakung kui aga chonung kang hi acik digia kam sung wa tubresin diartin kang hiya gige wa manestering gia wan komunikasi ayi gani kunan gigi ngui ngawa wikomaka n parlament ay ngang halimang ngang kang kang tao kwe chik de gira thoy ngalu kama kwe kaan sigia kam sing ua department ke tender ya ang hee se chik de gira chukwe hanan. Ayin si yang ay galaka o fiki lem balu tini chik de gira ngho kuya gani kuna kwa anta ki kang tao kwe kang aga chon ngang sigia kam sing ta ki vetang a gani kuna chik de gira awakan ayin kang hee gira sing uan ule ya vikoman aga gani kunan. Die a ayi ngawa yang ngecik di gia wan Golden Hill Lewis kang he agia kamsen u ANC ayi vi komang aga chonung kang he gia wa kinta kwen kang he gia uwa rikhirang ayi nasionala yen heiti ayi gani kunan. Kang ngawsi ke partai ayi liede hong kecik di gia ngki gie kagga partai ayi gham ke santon ayi kuna yi agda gia tak ayi kuda gia kinta kwen magu gia kamsen u vi komang aga chonungan. ANC gyang ya ta ke hangula kang kya tversin firen tunda ai kani kunan chik de gi da thoing ho khama khoi kang ke ki kwa fiar ta ko ma tue presente Elwis ai kang goin aga chon ka ya teni gi ki khali wa chikang aga gani kuna ke ka ga gan khen ANC mu ku gi hun thwa kam kham go song kham ka panga kai kang gi ngol ngun ke parte gi hun ai khali man yi agi hun nga vi ko maka Kalau nung tumina kau ngiya tisa uwa sit Afrika ayi nung kau hong yi ngi giga kuy ngung aga gani kuna ngi ati de gie kam kam kuy sung protia yi ngi giga uwa kriketi ayi nung kau ke dami aga gani kuna kalak du kau ngi ati de gie un ang ngang ngung kai giga uwa tia tuendah kriket veral biker ke gani kuna giga uan wal aya kuna ke London ka hig de gya khok kan wa England ki ng ka hig wa cricketing aga gan last thing ng ka sig ya khamso wa dhame hispani ke ti 20 ki ya world beaker ay kani kuna yitig de gya chuk ng ya lan ka ang hig ya on ngol hispani ka ng ya New Zealand ki Australia ki kani kuna ko Australia khawit tamani sonda kha ay kam ka hig de gya ng los ay kunan hig de gya ng ya la gani kuna wang gigi avis Indian ki island Hispani ki ngungkang aga chonung. Kalakam kang ki gun aga gani kuna kang hi wala chik digi wa half akhan ngungkang chik digi dan ngwa kondisan kang hi gya wa dami Hispani kriketi aga ngung gani kuna.
wam cha ngam yi ng ya feifiri a yi fasi da gam cha wala duwi chik du gya wa sezirik tom cha du da gya sam cha ngam yi ng ya kwe damwi ke iska FM.

0: tsamme ex ka fm kitlo de 5 iri he tsama go sheba minute jinge kha tan tsam kha yere kha te o jawe bori kuta kitlo tsa tek e nja kunsa di mbambara kha wa tek hem tsui kha ex ka fm e tsetse de myo ka ha to se twa sa tsam bori kwi ke revaten moyo no di marits berego
1: kim tsa wole tsigi ya woling ke 5 iri ke iska fm tasio manita ngam de kan wala intam ta wala mta kitig dem ta program yang higia wa brugu wa ke wali un ta wala magia ambu ngia wa iska fm ay witam ja gya sagi tik khotsa sangia klik ka program ya sigam ngam ke wa min arverten moyo kitig de ke marit sembere khon
0: ngisi u bori ku jao chiki thi ya bori ji ate koma gwe tamahano ngicwa ji te kwa te ki shuri ye gota ne ga ona dikashi dikwe a densta ha tse shi u twi twi shi o motetwe mbapira tsotsuna hambe kwenu igitin ki go khose na tin thi yamboronga jikunwa te jingo tsa a na o a motetwe jinu shi tanga kweji ta go te di tsao a ta go tsumkom di khodi jahoka ana ana khodi komkom am di koma go ha si nombunga na del porchuo pogite ko na north cup buki a de moteto ti kwa kuntswaita ni tsa o tswiti mboronga he firen twenda ga kuri ka kwe a go tso ka e go tswana a tsa di dam te she ko koma go ha bori shwe se na go sino go nce a hu di tsare go bora a ie de kopi si u ka bafana bafana go si ie go tsara dino a go khuo go a si u ka ya hwa ti dam tsamma se se re se tsamno bori go gere na go yo te o khweda mbori ete se tsa he go tswakwe
1: kim de gya sa tsigem tsa program yang he gya wa brugu a wa ke kalakam kin ongan tsig de gya ngwa o tswan nako ai ne ga honor ti ke ngolun ngan de sta a kam ka he gya wa tutu a ga ngau kang he tsig de gya ngol kunisa mo go gya tutu ka tsig tswengi kulak khano hm ka sisi ge tsuin hiki amakan dean gya wa vetan a chun awa kama kwe nga wa ke stola hun a gigi ga chu kiwi ga chan ke tsik ge veta yang he gya wan kole ng aka wa chu awan nga wa ke nga hun kang ge kula ga khanu sing ge da tsuri wan nga wa yin bunga ayin hale man ngi ng ge ge ng jal por suop aya kuna ke nor kapu yang aya chon a gya gole kama kwe chan firen tuna kan aga kho chigoma yang se chig gi chu ge tha khong kang he se gya ng ya te ke la lanja ya chig gi rang ge cha gani khuna kwa n ta program an ho fasin aya khu e kang ka he gya wa bhola ya gani khunan kang he bafana bafana chig gi chu ge ga yang aga gani khunan he divi ki chig gi ya ngole kang aga gani khunan kem chawla diwichik de gya wa sejirik kham chadira gya sang mi ya khwedamwi ke SK FM

seish ire tlamago ha xka fm ke mbambara ga go inge ka keketse na xka fm e di maretsberg go bore shore matera secretary general ma anc shiuma fikele mbalula ngata shinongo africa wuji dokwi ehi ni africa inishi ki jao karako tinonci a wuji wo temboronga encicu wushi ka omutetoshi tweko xana go engo geritama Balula borigara kwenselo tulu hezi ki Johannesburg ke kae kwa ta nna ta sino a do ku hengo mo di kwa Africa mo je hinya tengwa ga do ku e ga sino bismisi a mo ji nta hate ko o tsana na ga hinya ga o ta ko ngwara ta jao ji na kwarasen a Africa mo ke kete ka itam balula economy kwa ku a nwo ji ki ti a tso a ta ko ngoro o ji tsinja sina timboronga ji go hitso ama disit Africa si umboronga e firme lyun kwenta un ka urena ngu shiki ana go tinhwem minister manqata sino go tse u khonji a clinic ji shureji na tsu jao ji rumenden go kwen a hiya mata tiji go kha maqutama balula nqata sino go ngu shi do ku ji kha wa gwe ngo a boronga ji a hu ji go khwara kutam ANC na ngqiki ngaho kwe dinapule shiwe ngo minister asasa ani jawje mo dikwe e ngare dam pule shi ngaho kwe tsan khom kwiji a tsu ani kwen ja qaho de kona ka a etwere sin dertin ka minister akai ko ani go jemo ta yi qishi ka ngwe ta ma a tsho go yi parlamente shi u discipline committee se sa ko wo yi sinu a hengo shuri karaibe ga e wishin shi a go hengo bismisi kwe a go asi di departemen de kontraka a bismis de kha ore am ANC secretaris general Mafikile Mbalula nga da sinu kwe ya a go ogeri o kara jerebe da go handi mboronga a dorohina am Mbalula nga da sinu pule a tsam shika khasi ujere kwe e dorohi ta ko khasi ke ya khasi di kwe ya atuwa na hitam Dia a kete koma Jordan Hill Lewis a NCA na a karata sin ina urube ina inike hangwe manda atewe ta na ko doku jiti kwa hangu urumende si jamana kai ngo mihita mshika ina kwa titama. Parte ikwe na a senden ki kai kutwara tatika anta ama kuya ta no a NCA na oke kuhe ngte ukuro kusituwele sin firen tuenda ikite hiye tewe sin ako 40.2% ka CM. Hilewisi mga atakwana ANC na ngo doosi no ina ngo tseshika kome wobe ina kei mandaye kwa mandaka kwe e tako adoku si ngurumende si ngo mkahika ngo ina adoku kitin kwen se kaye kwa ko hana yoka adoku atekwe e ina ngo kei nja kuntwa tam Borisi Uwekheruem Mwe manda atina sit Afrika kwen ang arata ngo protea glakwe cricket spanye ina te ngorota semifinal si tie tuenda ha cricket di ngu jit are ko wakire du kopi anji oval ki London ki England itwa wakire gu tsam shikam. Sit Afrika si u glakwe spanye he nye ti tsam tie tuenda ha kopi sa ki final a si orohi tamaha nu wina hebe ngo New Zealand no Australia tamaha anji a tamak ahore kim. Australia tshuwa khati shonda ga si final si logic wo krigwe go aji kha kara West Indies e landi e go a semi final wo krigi wina ti kim si u wo krigi he half a ga ka nyam sena gwem seis iri bori khedam kho si u khiri o kha a he kha bana ga tsu bori x ka fm gite kha e go tswa gwe u khwamana tsa mesebe iri e tsa ma go yoma

45 minute ngxaki tenqodeqi ngqawa sizike konke radio xkefa temthe gege ngxaki qonka ya owa lungisa lir fardakh yedam magita awam temthe geza kika tike he ngonako agita ngoto waka anti kimti mapani ngawa oge nsunke he tupasi ngawa ake agetu ngwa successful ini ke kehe atuhu kwa sanga wa tse wanaka ya wa tikrisi kehe agihi ya sanga u wako hivilongo sa gihi ya wada mte gihi sa vinka sanga hii o kehe ya klika makuya vilongo sa gani kika chonga mte gihi sa kika gita wa wala gani kuna wani wala wati gihi ya paninga wa gihi sa mani nkwa beplani uko atitika agia tuko taka ngihi ya uwa nuotas kika wa mta gihi kika wati gihi kama kwa se uke kuna kwa wati gihi ngehe apringa wa agihi a ukama kanga ya gala tamka hika kwa kama kia gani wakweka gihi ya uwa mta gihi kika uwa self motifirin kanga na gihi kama kwa se uwa ni apringa wa kanga iki discipline ya nga wa e ki ti ke awana pun nga wa kamuda ka e ke ka ya wa ti je om ta kun nga ko tali tak ke wa ka je ama gita ne kwa asnga ka ama gita ne kwa wa pun nga wa gi nga wa ki lukuto ka ge ya wa ti pangi ke bilong se ke ka chang sorry pringa ngwa tike lukuto ka ginga tike lukuto ka gita gla ko wane mtinga agita tike waka jega a kwa muda ka ang pringa wa a gya ang ohulong sa a kwa ngwa ngangri ama gita ni kwa awa waka sang kwe ka gya wa mtetang gya kwa kango klam ta program ki kongsi ni ki yikomasi tamta gya hong ki katina chike ang neko ya wa kwa gani kuna ka gihi ya long sa u ke kwe ka gihi kwa seho ke talakang ke kwa ke waka je ma ama gita ne kwa asang wa ati kumta program ke chong kumta tangge kwa kangu kaya wala sa yun ati di ke kwe wala kia kama mta gya kama nga mta program gya wavilongo sa kika program te kafit ka nga program nguyen ki don kluwe gya kla tom te siwiri gani wana te gita siga makle te kwa niki mta program ya siwiri gani te niki ngita ngala mta ki wala kong iye mta gya siga makle ati wiki kwa mta gya kwa re mta gya sanko kankamba mta ki kongki minita ki yi ngamhe mta ki ngkawi nga mta program kafit ka nga wa program nguyen ki don kluwe wala singi jwa nga mta kwa nga wa te fitte to

0: remember as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka esunge vanga siki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam chika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana chitwa yi e mwuka o chitwa yi e kula chiki ikwa wana oia wahutu chika la waka hanke e mwuke longsa mwubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila pole ngaka teniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya pole nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela ke mkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hege kia tike ga hege kia tike kula ya ke mngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole nguwisisi ya ke mkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte kete ekska FM kiki Domma kwa de makwena uma platform den ki Onatensiewa
4: Oe dachum yecha FM

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siva ke niha
2: romoro tama kundise ke plate chot kang te ngumte makwa ha tanga wang me ke khasi tumanga kwe ke khare mate ha a chaire te taite ke tumta kang ta kundwa ma akoi ngwa ma akoi na ke kang sha ke kama yang ngau kaku ke kholya a ngolengwi taka he ke kama ngolengwi te okwe kholya ngolengwi ta gau kwe kholya kholya ngolengwi nga khachi da bendo ke gya ke ga kondo ke ka ke ka kandwa akau ke gwa chau ta kha de bendo ke ka te nga kau ke ta ke ai ka ngol ke kula ma ke kama mama ka tsuidi bi ka wa ga tsing ke me chi khwa ge sing yi u e ma kula ke tsuna ka ma kha hitra me da ba ngi nga ka ka ma ka ta di cha u ta ke ka sing ka ka ya ngore ngi ka me ga a cha ke dua kun da sa teng me ke u ta we cha ngi ta ko ku be tu ta ke cha kha ge cha ngi ho kam ta tu ta we cha ta ko ku be cha kha ngi cha ho kam ta kwenye cha ke cha ta ko ku be ngi cha kha e dua kun da cha cha se cha ngi de ta ka cha we cha ma ngu la da cha ge shen da ke sa u ke kule te ma chi khoi e ma yi ma ke kula ke ko ke fa to te ha ke a a chi kho ge ke chi khon da ju ka sa ngo de kwa chin gan di te ta ne ne gi ke ke a kam cha ka u a kun ta ka sa ke u a kun da sa u ke kam ta na ka sa u ke kam ne sa de ke wa ne te ke gi ha tam ka u te ha ke gi a kun da ta ha so kaung ha ke ju ka ma to ngi ma ka da ba ge ka me ha de ka ka ka ku ne ba ta ke ke a ya kam ne ta ne kwa kwa ge sin ta ga ta o ta da ba ta ka ka da ba ge sin ha de nga ka ke ya ge kwa gu wa ka si wa o ta ke se chuan wa o ha sin ka da sin ta ke e ka chi ke ma ka ka ka chi ke ka chai kun ke ma ka chai ma te se chi chi kan te ye wo sing ka mo tu ka mo sing ka thung te gen ke ka a ye wo ta ba chan do ke ka ngon do khung ngai ta ka thung a ka ngai ka ng ka ka ng ngai ngai ng ka ng do ka ka ke ma ta ge ma ko ka ng ka ka chi a gu ha ke ya ta ka ka ngai ke ge ma ko ka ka chi a gu ngai tena ne chita ka ke ka na ke ka ma gung ka kha ka kha ng ke ge bo ta kam du le ngung ka ke chi ya ka kha wa ga du wa fa du wa fa ka ya ke go ka ma kwa ki ta ne gu ta ge kwa te ke ka ki ta ne gu ta ka ung au si ka ke chi to gwan do ka gwan do fa ng ka ke ti ya kha ge ng chi ga ta ng ka ke chi ka ta ge ke ka ka ma chi ng ng ma ka to ake ming atana ne sing kam ka ju ngore ka ngai me han de kula ma che ma ka kwe ma ma che ta tu zo ngai ka ta gen ke kwa te ke ya we na ka ta kam ngai te ma ng tu wa ka ka je ta ka ke un ni ta ngai kwa tu ka thanga sing ka ka thanga ku kwa ta gen ke ke kam ngai ta ta ta sing ka kamando chika ngwe kwa gune ga ka dibe ka ga cha ta kamando ha ku ku ka ngwe ne kha bo kama ko te nga ka ga ka ne do te ke cha cha to ko ku be nga nga na ko ku be nga ka ka ke ka mo ta ke cha do ka ta ku ka me ka ka ke ta na nga nga ka su ka na te nga ka tsai te ga ngwe ga tsa a tsai te a gen ka ko ta ke ya ka nga kha kha chi kha we wa chi chi ge sen ka ka ka chuwa kan na ka kan ka chuwa chi ten ga ka ge sen la ya ka ngam ko khama we ko kham ko kan hai ko kham ta ge sen dang he kan de sa ta ga chu ta he na ka te ngan du te ngan du te ngan du te ka ka ka wa ngi ma ka he sa ma ta ka ka ko u si ta kun du ka he ya geng ya kwa ke ambra ju sin ting ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sin ta ka ka tu ka tu tum sin ka tu ngai ngai a ta ring ngai ka ngai te ngai a ta ta ke mi e ta a a sin ta ka ke tu ba kundwa ngai ke wa a na ka ke ka ngai ngai chu ngai ngai ta ke ke kundwa ngai ta ya na ke na ta ba na ka ndo ta e wu se se ke ka hin hu na ka ke tam tu ang ke ni tam tu ang ti na ke ke ke ke ke tam ang na ka ta de hun ta ke na ta ka de hun ta ang na ka ga da ri ta ka ga ba ka ka hun ta ka ga ba ka ka na ya de kwa ka ma ka ga mu ta na de ta he ngu chi ka na a ka a u ga ba ka li na ndo ta he de na ka li ti ta ba ka ku ndo ta he dan na bat ka kwa chung na ngi khap chung me te kha ko ung ka kuri ta ka u a ya ngi khap ung hai tit ba te ha de te we ka ye ba ye ba ta sa ka na ko ta gen ne kem chi a che di ka kun da ngi ke a si ha ta ngi ke gale ke o ke ku kun da te ngi du ya chu ke o ke kun da te ngi chi de kha bi a chu chi ga ke ke ta chu a ta u teng hein tu at ku kau sing at ke hen chima tang chima ta ka khang khang ka ma ngai ma ke khoyan di ka ma ka wam chi ke ku khoy a he a chi ga khang a ga che a kha ko chi ga ke chu hin da ta ku ke ngai cha ke ku ka ka phu a ka ko khong a ka phu a ka ko khong ta u ke che wa ta ke u ke che wa nga ge kha bung na ta ri kai ga chu te ngai chi ke ga kam te chi kunya ta ka ka kama ngi a ngi ke cho bu ta ka ka kama ai ka ya thau ku ta ka nga ngi kha kha ke gum ka ke ke ke kha e ke ya ka ka a se to ne ne si mi ta ka ni e ta kha si mi ta ka ndo ka ngi ka nga e gum ka te ngi kha ta kha ka u ngi nga ba ta ke ta ta ba te ke ni e ta ka ke sa ka nga kha te ngi ke gui ta kundwa ka khongwa ke ta ta ba ya ya ta wo se san de ka nga ta ka de ke si ke de jo twa ta ke si ke ku su twa ya ke u ke kola nga u ya khang kha khang ke thi kha ke ta ba ta ke thi ke ta ba ya tong u i du nge ya khang nu chu nga nu sa pa pa ta ba ka he khang kwa kan do ke kha kha kha ta ba nga ba ya si kha ke se ta ka a ka ka ka se da kne khang la ka na wa chu ke khang ka ka ka ka ka yan do te kha gu ta ka kha kha ka ka o i ka o chi chi ma ngai ka wa ya ha ya kha chi i den ne da de ke ka thong de ne gung gung ha ke chau ta gung gung chi wa kun do ne ya ke ta bo chu te ha han da chuang khu du teng hai ke mu ka teng na a tsong chi ka ai hang na gula thung ka ka jo wa ke kho kho ya ya ya chi ka na ka ke che jo wa ya he ya ka ke wa gum te ng ke ku wa he ke ngao jo wa chi ka ha chi wa ka te chi ng ngao ka u ke chu wa chu ka chi si mon do ma a chai ta ya ya leng ga sin do te ma ta ki ma chai ki ya Yeah, I'm sick here. Yeah.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam tika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana titwai e mwkao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mwke longesa mubaya Mandela kanilika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yu ya kaitan henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamne ya puli nga muku keke ya wa tamne la tam wisi se muku uhama Madela kacam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kakwama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa kri ekwa Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jack take the XCA FM kiki
4: Dom ma kwa de ma kwena uma platform den
3: yi Wona ten siwa
4: Oh, dafona mjecha FM

am sitamagantse skatshusena kota se tekisi ya go yalfo tlama kota 35 minute tswa jeng ya karagwana te ya ba te mote Mandela ga si utse utse si Mandela abaka hin mgwe mangote tswitswe ga ga tse o tatime ka 18 Juli ka ncece sancaka ga si utse ta go ga mara ncem yela ngwe ma Mandela ngwe no Mandela temuno abahi 1918 saisi ka Mandela abahi amvejo tacite nga oeki akapsi u provinsi siu anesi oka takono teki Mandela ya 2013 December ngwe mki 5 ka cesi ka ya chahi ga mkurie fefe nienta huyo Mandela ya kota te ya chata ntemu ote Mandela ancau sa tia kwa jete kwara kwara na ma kwa kotako ya kwa ya chata Johannesburg ki aham ate hinga osiki so nga kwa naika tido wote kwa na atimia kwa Mandela kwa inkara ise te na ta hina ta cha hita maha nga mkho mayare ate te stoto ku wako mcha kuma cha ama hita no stoto kwe ya ti ama hiti wogo ofu asasa ta maha cha ye hino ya ti amkho maye hiti wogo ta te kumkho jarje stoto kwa kwa naika te kwa na nako kwenye ngobe Mandela mya kwenye hikwa akwana ka teu ji stoto ku stoto ku khoje khaji atimiya ko Robben Island kitsa sin cha mongo Mandela mqin o reng tewe gwana mti Mandela mi kre na ngqere tswe ata xome kwa gya tswe tsiniki se ku tiko ata ha tswe go hinngwe ku Mandela mang o re jere a se ku kya mongo in chapia go in ta tin cha nta qin nta cha mo mara tsu kwa o re jere ju tla kam ju khore khore sen tsui ka ncha khore ncha ka a sela si o en cha mo Mandela mkha ha ata chapi hen ka di mara kha si kwa na ka cha nta ha mo ya mang tswe tseu tsweng ting gam je gam aba tswa di tama xomyo a sele o wa ga nqwe Robben Island a ga qwa Robben Island tamente no we tswa ta khweda mo ka teqi ye qwe ncita siye angobo na ye ka wa a ke changandi khatsi barana go kya ota a sai siye ngu skepa mo ka tsaku skepa mo ka ya no skepa mo ka to kya na ti dote tuno ire na 30 minute sai si tama ga to kya skepa mo ka aka kuma ako tsa skepa mkatsa si ya khonto si darana te ko mungwa khono skepa mkatsa kya reno tsa kya hana tsa kya rena ko tsa ya no tsa khonxe ke ya khono tsa berem tsa qwano tsa ka ija te ko so te mote nga kwa ra sika platform ten ki te wete o ro ke ka Mandela te ya tswena ka khom a khara gwa ta khong and kwe khom ba pera sio ka tama ata close khong and kwe tsogondi nga ka ID ki tsone ko karabe mara to khom menxe khong and kwe tate emba praha ya kharata ta khunu Mandela mte nkwana ka tengu a wota tia ta meka re kwana ka temo a Mandela mte o nga khara hingu ji khajinga ji te tsongu ji te ke nqomisa na tabe